batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.

Hoshi koang yo kono. Di ate batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku eno.